0: Mabia na wamo ewa South Africa na South Africa fose wamo mpe bia uwa nwinti ebro trofua wamo bro yen ma chenese na kwa kwa hajune pa ma Africa ni na kwa anunavi akwa dani tanya na ekamia se uba South Africa niya no bibia le jalai a chenese wake up ya na se kwa disisha suwano na chenese South Africa ebo machia na Africa fweni na agensi chenese ye agensi wamo pa na chenese enei na enye azemketua enzo etumi ewo honuma enunti Ghana deshimamba wamo every South Africa ebe pie mwa Ghana hanumi ze yeno esan protrofua na ekoso wamo chese emuma akumaku 200 dide yetumi enye juma edia mwenei wamo eba beye mpremprem wamo kusuwa bwa mwadini se wamo maka wamo mkusuwa honuma wanonso wamo ni nisye pabegua kwe mwane bibibia enzo etumi ewe peye honuma ewe iyadibi aba abesoma
1: Plan B FM Neo.
2: Yo. Ani abusuya chanso asugusuwa uti ewia Plan Trouble Kasiye or Plan B 104.5 ewia yachira kwa ewa tema 2 and 3 jans nusu ni yasi mkunye ewia kasiye no yathre ni mkwabem adi amobibia ewia nso yademu live o Facebook na Facebook no Plan B 104.5 unya bo edurema bibia no ebetim kama edia ma wi comment nso eba ya bagipe ni akenka wonsem no kama kama fefefe etime edi amawa yentwa gasen nso ewo ensem fume ani adie ba kwa wo memu se okwabrane besora no pa na wo bompa ese ani abajumu betime nya bia ye obi nso no osoro pe no nso bompa ese no anka se betime ya ese oba ade betime ato ne se no nso atime abie ne djuma e betime abon se da be ada ne da ne nsa e betime akona no a na no nam so mande no kokobo e ko e dia ma titir wona e ye o madjuma e dia ma oman konkoga na osom abam se empempen so adu se onya kwanya e ko som aban ana se wudi djuma dia bo oman na bosom bia wo djuma pa wudi na on se atime akona no a ani ube hiya saudi ebuo ni enidie adi maba saa aba juma kuona anase juma na utimi ya sida biye beti nya buwa pa na omane etimi ya osu mfaso sabi na onso mfaso kakila onsa beti nya ka ewa omane ejuma na uye nusono ochefe umbiano onsa etimi ya ka na nuna msuma mba ya ene sekubasi ebuo bidi nse wanko di nijuma ewa abema eni wabehe ni wesi kroso eni eja oba eno nso nkrunkun di mwa josu se amen Ning nanse wo boss ampai ning nanse abadwuma de sabio won saka obetin ezebia bia ani abosume dua titi won ekura ATM card no omso na mpadwuma no ani abosume o me bedika kopie muzika krabia ani mu ye twi ATM card pe obete gbin gbin gbin gbin grr na chaso no ompe opentem ti wakogina ya kan se edani nchemu a won ko sa e line e wo bank nim ne akase asumesi oba beniske ani ogina enche a no atimi agris kaskan wo dwiro nim spefe se enwa adwuma de nya de watimi aye nanso ba enda nyina ne yakase ya ba adwuma nti ani opa no aye bebre asa aruna msuma no kase chief executive officer Adema National Entrepreneurship and Innovation Program and untimi nka no aka ne nip na jese okwo ba bi opani oda no aye Eric Ajay adia futu anu ode ekwo adia ma aba adwuma fo titiru wana enye tumi ne krata omo ye juma ewa bema eka se government appointees wono omo maden se juma no mu dia dia soma no omo ebe timi ene ye na pene kwanche fwa de manip yewra Eric Ajay etima di dikan ubi bia wanya kwenya etimi edi juma edia ma bain na wosumo maino omo maden ase wadi di dikan ebuo ni ene die ebe timi ato efom boko na juma wodi no esanse wo buo ni ene die Edi majuma na obenya tema ene mfama etimi aye djuma ne yem enu achi njo chema omo asade bi oso mutimi ye na djuma die pote na aban kro no ade ahye ne sa no sa djuma nso o se etimi kwa so na bia no etimi ye kama na enkonkuba se obedi djuma ade asomo man no akosomo aban mu na obewi enwa ku ntabuo yesi ba bebu che oman na na adane buachi bidi no pane kwanche fo de manep yewra Eric Ajay Echima sa esu ene bano eye esanse mpenfoso wa ebi agyankas wa ebi atoaso obe okwabra ne basumo aban mu beye aban djuma ene obewie wo ya wadwen so obaton sa dia frense omana no matias na kuntabu ntimi kwoso a no afa no wadwen onimpefese djuma no Why is there true kind? And what would you want to call your?